0: Duha ko sa aning ito kada sa rova lang nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga mo ma baudu vi.

tia ba mi hun ge veri ras kala ang ge halratum tia ba mi hun na ba wa le vi fota tia ba mi hun ta ba wa she adi e kala ang ge fiya ehin ehi terin taka ka ta ba anu wa she tia ba mi hun hand ma kurani var vis madunne.